And again at the heartbeat of the nation, at the pulse of Josie, 011 Radio. Arpalame, my good one, how? Ana unukile bakeng sa dikgetho tsa 2026 tsa selehae. Ngwane sona o ntse o na le tshepo ya hore kapa o ntse o na le yona kelello yeno kapa wa tseba hore kgetho ya hao ke lentswe la hao. Na wa tseba hore your vote is your voice. Na wa tseba hore dikgetho di bapala karolong e feng motseng wa heno. Nomoro ke 075132 9986. Na o ile wa ya na? Le ha e le hore ha wa ya, ke tseba ba ntse ba tla bula hape. Na boikemisetso ba hao lemong se sa 2026 o tlo ya na dikgethong? Ha ke re na o lo kgetha mang, e fela wa ya na? Ke potso ya Mpho ka Kagiso a re ee, ke se ke ingodisitse. Nna ke tla vouta hobane haeba re sa vouti re lahlehelwa ke tokelo ya ho tletleba ha morao. Ke Mpho o ka Kagiso. Yes sir. Lahlela le wena, lahlela. Akukwe. Ke batla le di voice note mabedi ke tsona tse sebetsang haholo. Noto super hlano nngwe tharo pedi robong robedi tshelela. Lerato Seakamela o ngotse le yena ka jeno o re ke tla vouta empa ke tshwanetse ho bona baetapele ba bua ka mesebetsi ya batjha pele ke etsa qeto ya mofuta o jwalo. Danki lavo au malavalava lavo. Ke Lerato Seakamela, ke leboha hle, ke lebohile kgatsedi ya ka. Ke bona Thabiso, ke Thabiso Makwayela, ntshwarele Makwayela o ka Orange Farm. A re nna ke batla metsi a tshepahalang le ditsela tse lokisitsweng ke tsona tse tla etsa hore ke tshepe bakgethwa. Ngwaneso, ha ke re o ile nna kgetha pele, ba kgethuweng o tshwanetse o shebe fela tshebetso na e reng dane. Ha e le hore o bona hore dintho ha di tsamaye hantle kapa mohlomong ehlile ha o sheba atjhe ha ba o sebeletse, na ha o nahane hore ke ona monyetla hona jwale tje bakeng sa hore kannete o ba swaise, o kenye ba e leng hore o nahana hore kannete ba ka tlisa phethoho? Ha ke tsebe. Molaetsa o teng kore mona hle ke mang eo? Ke Mamello. Mamello o kamane ka Alexandra. O ipitsa Mamello Mams. A re dikgetho di bohlokwa Makidela, empa batho ba bangata ba hlaha fela ha ba batla dikgetho, ka mora moo ha ba sa bonahala, ba nyamela hape. Ke yona ntho e re nyamisang ho ya bakgetha. Ke Mamello Mams o ka Alexandra. Danki ngwaneso, ke leboha hle. 0751329986 mabedi. Na wena o ile wa ya wa ya ingodisa? O lokile na bakeng sa dikgetho tsa selemo sena na?

Oh yeah. Arouse my jitter. Arouse boy. Ay ay ay ay ay. Boy boy boy. Ay. Elementu tu eleshume elementu mesano o kamera hura yaborobedi. Indoda emadodeni.

24 ke nyetswe dilemo tse robedi mme re na le bana ba babedi. Bothata ba ka ke hore monna wa ka ke motho ya lukileng ya sebetsang ka thata ebile o hlokomela lelapa, empa dilemong tse pedi tse fetileng o fetuile haholo. Ha sa bua le nna, ha sa mpolella ka letsatsi la hae, ha sa batla hore re qete nako mmoho. Boholo ba nako ya hae o e qeta a le fonong kapa a le mong. Ha ke mmotsa hore na bothata ke eng, o re o kgathetse kapa a re o na le kgatello ya mosebetsi. Jwale, ke se ke qadile ho ikutlwa eka mohlomong ha sa nthata. Ha ke na bopaki ba hore mohlomong wa jola, empa ke ikutlwa eka ke mong lenyalong lena. Ka dinako tse ding ke iphumana ke llela ka kamoreng bosiu hobane ha ke tsebe hore na ke etseng. Na ke tshwanetse mo susumelletsa hore a bue? Na ke motlohele a be le sebaka sa hae? Kapa na ke tshwanetse ho amohela hore mohlomong lerato la hae le se le fedile? Ke kopa lebitso la ka le se ke la bolelwa. Ke Anonymous Johannesburg. Mamedi thusetsa.

ba sa batleng letho ntate ka na ya bona gore ba re bakashwa ba epelwa ha u bua ditaba tse ding tse thata hampe ka Lesotho ha ba batle ha se ka ba ke letho mabedi metsotso ya rona e dula ho e le shumele metso e meraro ka morao ho hora ya pele e hlile ka nnete ntse bona hala e re latola jwa lekgokahano.

0: e kena ka mafulufulu ka o dumela gore o be le rona kwano ga o amogela.
1: Ha ke le bohle kgaitsedi ya ka tlhokse dumela hle ke dumedisa le ba mamedi ba Urban Wave ho tlhomo ba leng hana teng ke re madume.
0: Ho fela ho le jwalo wena kgaitsedi ya motho. Jwale he ha hle re qale ka ntate Maile hobane jwalo ka hantse ke jwetsa ba mamedi mona ke ba qopiletsa hore ha ba utlwa pina ena e thinthetsa monate mona monang le sannere le re ka nnete la shwala ikepela ka naga ya Lesotho. Fela jwale ha re bua ka ntate Maile hape re bua ka motshwara teu mane Maile Music Entertainment.
1: Ho jwalo kgaitsedi ya
0: taba ena ya record label ya Maile Music e tlile pele ho ntate Maile Sebini kapa ntate Maile Sebini o tlile pele ya ba ho tswalwa jwalo Maile Music Entertainment a ko tlo re gakolle hona mono pele re tsitsa le hodima sale
1: ke a lewa kgetse ya ka talk setle ke supe fela hore ntate Maile ke ntate moholo ho Maile Music Entertainment le lo ka bokhutshwanyane ho bile teng ntate Maile le artist le ton la hae la bo artist ke ha o tla hlaha ntate ke ha o tla hlaha Maile Music Entertainment e le record label.
0: Ke a kgola motho a ka batla o tseba hore na ka ha go leeto leo ntho e ileng ya suthumetsa gore go tswalwe record label ke eng mohlomong motho e mong a ka re jwalo ka ha ke qadile le nna ke le lepatlelong ke le ka bona kana ka sokola bo hona taba tsa go hatisa leng kaofela ba ke re ae kapa ka bona gore ntho ena ha e tlhoke gore ke tle ke ikwalele ka yone gore ke tle ke bitse bomphato ka tlasa umbrella e ke gore ke bitse record label wena like what's the story keng e ntseng gore o qeteletse go bile le Maile Music Entertainment.
1: Ke kgola ke le ka otlwa pelo kapo ke o tlhomoa kapo go kwa bohloko ke phephetso yeo ke ithuteng yona gore ka mora go ntate Maile e le artist go bona le dintho tseo di-artist tse ding di senang menyetla ya tsona la go ka ba batho ba rata kapa ba rata ga bana menyetla ya tsona fela ba na le talenta ano jala ka ha ke le mongwe wa batho ba disa ba talenta ka ha rona hena le Sotho dukusha bohloko ja bona bana ba Basotho ba le bangata ba na le talenta ebile e fetang le ya batho ba ntse ba phediswa ke talenta empa ba sa fumane platform bono bo jwalo go ba fela ho sena disebediswa go ba fela ho sena kgahlametso go sena menyetla e tshwanang le yone ena yo le feeling ntate Maile mona radioeng ya lona go ba ke tloetsa motlhala fela o tla bo sa tsebe ntate mongwe a maluting kwana a tsebang wetsa mamogorong kapa a tsebang wa go talenta ha e tlo felela mo mme ha re le di-artist gore be artist o moemedi wa naga ya eno ka taba tsona tseng tsa bo artist e le gore e theola naga ya eso e ke e ratang ka pele yotlhe yaka mmapeng ke ha ona ga ke tla gae ga ke ikeletse ke bule ke qadile ntse ke thusa fela out of good heart ke thusa batho ba na di-inboxeng tsa ka ba kena ke ba thusa o fitlheletse ke bona gore icon ke tlame gore ke rane nthona in a professional way e tla etsa ka fumana se ke ingwelwa ha ke tlame gore ke thuse batho ebe sentse ke ba cutter just like batho ba bang ba bangata gobane ga bangata gagolo batho ba nang le
0: haholo o so buile taba botlhokwa gobane le rona di-platform tsena tse re nang le tsone ga re scout-a re sheba tlasa segele sa mohlomong record label e itseng mohlomong re tlabe re shebile gore oo mona ke ntate Maile ena ga motseba ga tseba Maile Music Entertainment a kore re bone tlasa hae mona na o ntse a nyolola eng wa bona jwale yane e e leng gore gana chance ya gore ebe o tlasa segele sefeng kapa sefeng o ikemetse ha e re tlo mosokola kgaitsedi yaka a ra mosokola shep
1: ke mathata ene ha e fe
0: ho ba o ka tlo fumana gore ka nnete talenta e mono e sa tsebeng gore na monga yona o tswa le kae he e tuka malakabe.
1: Exactly, let's take for instance re nke bontate Maile bontate Sannere bontate Stana re a fokola go ya ka nna ha ba neng re batla gore phamise flag bo di epelwalo o tlo fumana gore ga na le batho bano ba tshwanang le rona le go re feta le ba re fetang but they are not given chances they are not ha ba fuwa menyetla ya gore ba iponagatse ba ipapatse gobane ga ba ya sekolong ga ba na di-connection ga ba tsebane le batho ba bangwe motlhala ha

0: Mamedi e robedi metsotso ka morao re ena e ya botshelela ee jwale di amphilekanyetsa ka kwano ka thola Ferentin a le teng Ferentin kgotso helele wa renyele e ge ke e qala gape ka mona ke e kgwathe ke e kgwathe ke e kgwathe ke utlwa gona kgetlho le ena e tla ntswalelana mana mofuta ofeng keohe e tlile e tla mo ke e batlang teng mamedi wa tshebeletso ya 011 e tla mo ke e batlang teng o tseya o bata tsena le ntho tsena di a sokodisa tsena ga o bata tsena di a sokodisa le tsona o se ka tseba gona go etsala jwang ga ke tsebola ka bona kolo ya diesel e le maria o sa tla tshela bo quick charge ka moo banna woo go Ferentin kgotso ngwana mme
1: ke a go dumedisa first man ngwana mme ke tseye sebaka se ke dumedise ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the Pulse of Joes mafelelo a beke first man a sepetse ga botse
0: ngwana mme a sepetse ga botse a sepetse ga botse ngwana mme
1: ke a go kotla ga botse ka sepedi ke tla go nyakela lentenyana kwa Limpopo
0: ee ngwana mme o mpatlele lente mone ke a tseba le bonwenwe ke ngwana mme ke a tseba
1: ke go kwele
0: a wa riks ngwana mme ga tle re wele go tsona tsena tsa mope wa lefatshe go na le papadi ka jeno ya the Argentine e tlongkana jwalo le naga ya Austria Argentine e bagapa papadi ka jeno e tla fetela mokgatlhelongwane wa mantshano e leng knockout stages ke bone e tlile ba ntse ba setlamme ga ba batlong galela fatshe naga ena ya Austria
1: ya re bone wena first man masogana go tshwana le bona Martinez ka mo dinong ba gona masogana go tshwana le bona bo Messi ba tloga ba thoma le papadi ba se tlenne bana ba Argentina first man re bone mo papading ya bona ya mathomo ba kgonne go fenya papadi ya bona ka dinyote tharo go lefela gomme ba tseba gore mo letšatšing la legono ge ba ka fenya seo se raya gore ba tlo kgona go fetela gona mo legatong le latelago rolela fa ka legato la last 32 ke ka lebaka leo o bona ba yona Argentina ba tloga ba se bofile le gono scheme se sa bona first man abanya ke go ja chance ke ya ba bona
0: gohang fela gohang ngwana mme ya bo enzo ba teng o teng ka mono mohlanganano wa Lorato Martinez Almada o teng a Messi ena ke sa bua he ngwana mme e tlile bona ba sebetsa ka matlamaolo le mokalomane mohlanganano wa Steve Tibane sa tlhopha sane sa Aston Villa ka marka Villa Park le ena o teng ka mono Steve Tibane seno ngwana mme che e re nna ke bua nnete ngwana mme papadi tsa mo profitileng ho hang fela ne ke sa lebella gore Martinez a ka sebetsa hantle a kalo re shebile setlhopha se a se bapalang ka EPL
1: ya mara le o lebelela EPL ke nngwe ya di-league tsa maemo a godimo mo lefatsheng ga a fitlha ka phoso gona mola ya go Premier League wa ga Martinez ya gomme re bone mo mogopong o fetilego o tloga a šomile ka matlo go bolo gore France nka be ithupile papadi ya bona papadi eo first man gomme ra bona lesogana la France le palelwa ke go noša ka extra time gore bona Argentina e kgona go tla go thupa yona papadi eo gomme yona Martinez a kgona go šoma ka maatla gona mo papading eo gabotse ga gona pe go ya ka setlhopha ke re wa bona le mola sopeng sa Chipa United lesogana la ga Stanley wa ga Novali be a le mola go Chipa United e fela e le moreswara dino number one goalkeeper le setlhopha sa naga sa Nigeria
0: ngwana mme ga re ke ene continente ya Africa Cape Verde e ntse tswela pele ka o makatsa lefatshe ka morago gore e tle bapale ka 2-2 le naga ya Uruguay ebile pheletsong ya papadimane e ne ka setlhopha sena sa Cape Verde se ne se ka fumana peneleng pameletsa phalage le letho
1: ya ke nnete ba tloga ba ikemišetsa basimane bala ba Cape Verde they've got nothing to lose ba tlile mola SD underdogs first man re tswa mo papading ya bona ya mathomo mosoradino wa bona o tloga a šomile ka thata go ba ba raloka maleka 1-1 le sona setlhopha sa Spain gomme re bone ba ralokile gabotse le sona setlhopha sela sa Uruguay gomme ba kgona go itseela gape point e teng seo se raya gore ge setlhopha sa Spain se ka fenya Uruguay gomme bala ba Uruguay ba hwetsa draw gomme I mean bala ba Cape Verde ba hwetsa draw re tlo bona ba fetela gona mo legatong le latelago ba tloga ba beile baka tsa bona ga botse gore ba ka fetela mo legatong le o llatela go bona bala ba Cape Verde o ka re ba tlo makatsa ditšhaba re bone nno ya mathomo re ba inositse go ka free kick ba kgonne go taka free kick e botse ba le kgolo-kgolo first man ka montle ga di 18
0: ngwana mme o ka renga continent ya Africa e fitlhile mo pengwa lefatshe
1: ya ke nagana jalo first man gopolo gore mogopong o fetilego wa lefatshe re bone fa setlhopha sa go tswa mo continenteng ya Africa setlhopha sa Morocco se kgona go fitlha mo di-semifinaleng gomme se re ka se tlhalosago kore continente ya Africa e tloga e fitlhile first man gomme re a bona le setlhopha sa Morocco le sona se kgonne go fenya gape seo se tloga se laetsa gabotse gomme re bona gape le egepeta le yona e kgonne go fenya ga se gantsi bona ditlhopha tsa go tswa mo continenteng ya Africa di kgona go fenya gona mola mogopong wa lefatshe gomme re bona seo se thoma go diragala go thoma go ba le di-changes. First man se nka se tlalosang gore continent ya Africa e fitlhile, ebile re a tseba gore continent ya Africa e na le baraloki ba maemo wa godimo ba e le gore e ba raloka kwa go EPL masogana a go tshwana le bona bo Mohammed wa ga Salah.
0: Mme ka jeno he ngwana mentle le papadi ena ya Argentina le yona Austria, gona le papadi e tlatha go reng ya lesome le motso mongwe ya France le naga ya Iraq a ke re shebeone.
1: Ya naga ja go tshwana le bo Iraq wona first man ke boletse mo nakong e e fetile go kare ga ena pele di-football nation ka yona tsela eo gomme se nka se tlalosaya go first man kore re a tseba re naga ya France e tloga e bofetse ka masogana a go tshwana le bona bo Olise masogana a go tshwana le bona bompapi masogana a go tshwana le bona bo Doo ke setlhopha se e le gore se tloga se bofetse first man gomme ga ke bone gare setlhopha sa Iraq se ka tloga se tshware sa setlhopha sela sa France yona bothata mo bosigong jwa letsatsi le legong.
0: Mme re shebile ditlhopha kapa dinaga tse tshwanang le Portugal, Belgium ona medi re bua ka di-powerhouse re fitlha mona papading tsena tsa mope wa lefatshe di kadile dipapadi tsa tsona tsa pele hampe ya golo fela boloba tsona.
1: Ya yeah, football na first man ga ena therefore bone setlhopha sa yona Portugal se sa kgone go noesa mo papading ya bone ya mathomo gomme loka maleka gomme se re ka se tlalosago wena first man ke gore football ya evolve le gona re tseba gore football ga e tloge e na le yona therefore ke ka lebaka leo o ka se tloge o predicta gabotse ke kole mongwe a lla re Spain se mo jisitse ka Betway malobanyana fa re strowa le sona setlhopha sela sa Cape Verde
0: ka tshwatsholo obane tebelene le gore Spain e tla feta fela mono empa he ga o ka ba ga ba jwalwa ga re shebege ngwana mme tlhopha sana ga sa Bafana Bafana ka labone gore raro mesonga 3 AM batla bapala le Korea Republic ha jwale tabagolo ntse le sebapadi se tlo kena bakeng sa Tebo Mokoena.
1: Ei ya ke taba e le gore e tloga e re opisa tlhogo re le maAforika Borwa e fela re a tseba gore motlhadi Hugo Bros o tlo busetsa lesogana le la ga sepepelo wa ga sethole le ga re ka bolela jwang kapa jwang ra e re nyaka mpatha le Jaden Adams mo labogareng ba lepatlelo re a tseba gore motlhomongwe wa re ka bona a e tla ka lesogana la ga Jaden Adams lesogana la ga mpatha le ena sepepelo wa ga sethole ke ka mogo ke nagana gore coach ya rena ile o thoma papadi ka ona first man.
0: Ebile tse dinga tsa dibapadi di tshepa golo re Aforika Borwa e ka gapa papadi eno e ba mokotlisi a kala ka bore le buile Mofokeng also in a policy evidence magopa taba ya Lyle Foster yona sentse re bona ka metsi.
1: Ya taba ya Lyle Foster go nyaka re lebalaganyane wena first man a ka thoma ka masogana go tshwana le bona bo magopa jwale ka ge o tlhalosa gomme re bone lesogana la ga thapelo ga Maseko o tloga a ralokile ga potsi e gona ka kwa lesaeteng mo papading e fetileng gomme ga ka thoma ka yena motlhomongwe ra bona lesogana le la ga a policy ka thokong engwe motlhomongwe mo karolong ya bobedi ra bona a efa lesogana le la ga Moremi yona chance gomme Mofokeng yana santse a no thoma ka yena a se ka thoma ka di-central midfielder tse tharo ga ka thoma ka tse pedi then a beya Mofokeng gona mo pele ga bona ke nagana re setlhopha sa Aforika Borwa se ka tswale se sengwe kgatlhanong le South Korea.
0: Ebile moletsaphala a swatlhabue mono o tswa Argentina ke ena Facundo Tello ke ena tlabe a tsamaisa papadi eno ya Aforika Borwa eno ke moletsaphala a ileng a tuma golo mo teng a ile a ntsha dikarete tse lesometse gobedu pakeng tsa Racing Club le Boca Junior
1: ya ke gopola gabotse e papadi.

mabela khunana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se ha ngwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswela moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma nta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana le se rutebella haratsi.